nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga gënne nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañ bok aduna ci yépp kep ku yu nasu ci ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo Abu Hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnel sa mbokk yi min az-zulumat ila ndam ila nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi leen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendem dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayk li tukhrija ngir nga meuna genné an-nasa min az-zulumat ila an-nur moy ko bëgg joge ci lendem yi kon su boba dem ci leer moy alquran mo koy man nit ñepp alquran man na leena jël ci lendem ci ay lendem yobu leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendem yobu leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendem bu fekke ne yoonenti yi alayhi msalaatu wassalaam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënne leen ci lendem yobu leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geej gi jeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunus alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunus ak senu jangale ci lendem ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal nak ku nek da ngay la di genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gine ci zulumat yi fa ngay dug ben la ko def muy nur muy leer mune Musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumat fi ay lendam ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus yi alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune Musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkiri bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'mai nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani yi muy xewal nit ñi wala fani yi mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaroon na ñako don toy man na fe jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaroon nak ña jaaroon nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla tay di yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and ne ko yawa yawo jooj ñu koy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé door né Musa rasulullah wala nga la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam loolu la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy wone ne yalla rek yalla ñim koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fi xay yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat

0: borom tuqa mu dig ragal di tan borom salah mu dig salahiyya mu dig mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul ken bu ko ci sa bir conscience lola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti non ngay mel ci bir so melé ci biti no xamne melaw ko ci bir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ko deg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bi mu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour mayla nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamne mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko fi ñewé yow la koy fétélé ndax itam nifer bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekké né da nga yene sa dom di mu nek mukhlishan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu juddu nga fétélé ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu juddu nga fete lel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaire am baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaire am du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan da nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as-sami'u li du'ahi al-'alimu bin niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaraku ta'ala daldi koy xewale dom mu fasiru ni nenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt al muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret misr lakh jimay wax bo deme ci tafsir abi saud ma nga ca ci jukki ña ben bu ñëk ba ci xatum ñaari témèr ak fan wër yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako goor qalat dafa daat ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am goor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannati bi yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla li wasin na waye waxon na legui ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lula jitu lu jitu lola lu jitu lola ba lu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow ba la mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu na ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamna ko soxna ci nak dal ne walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do waxul ne gora gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy goor du jigen modi ni yalla moñu goor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo goor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolou goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du logique alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tudé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tudé té sen dom yu tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé benen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
1: amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata ar-rajul kana awliya ahq bi imra'ati sa bu nit masana faatu rek ñu diiw ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam ibnu abbas néna lul jahili dañ ko def yalla né yeen bu lañ ko defati bu kenn don na ti jigen ci farsu ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut na séti keneen ndax jigéen ñoom tabarkallah bari nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bu len len galankor ñom jigen ñi ngeen yor ñuy sey ci seen bir kër bu len len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seyel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba doyal ci mom sokay bayyi mu ñibi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak ñombuteef mu bayina wala mu bayina ñombuteef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ak ñombuteef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu koy def ci biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor bu ñu xatal len ñu fay len ci ñibi na ngeen bu ndu xatal galankor len ñu fay len tiñibi ndax ku nekk jaamur diko seyel warlo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamne gi neex ko wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñi ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay deflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko dégg mu ni dédét wa ashiruhunna bil ma'ruf motax sallallahu alayhi wa sallam suñu roy kay bobu bu ma sa ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dédé mu ne kon worna bu ko te goor ñi nga xamne bu ñëwé dañ lay gëdd ci kaw buñ tollé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatullahi wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy diinul islam su ko defé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey jëflante gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sip yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sip ci ben jikko wayaj'al Allah yalla def fihi ci sey ba khayran kaseeran yu bari ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom benn jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moy rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala loolu la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari dara mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari dara lool ci mëna tonto noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari dara gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do kontan lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax ku dul yalla mato goor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëkkeer jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day selseli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wéssu nak bay nañ ba nopi bu la waxtaan la rek soxol sedd lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dencante kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nekk sama yeen wala nga nekk moyen sax yow ko goor ki ku jigen ki ñew nekk sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar ma kana zawjin palasu jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bu len jël ñun bu ci alal jëfé andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemme ngo nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su fekké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waaw ata'khusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci sosal ko ci togn wa ismam mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom wa qad afda ba'dukum ila ba'd ke bokkon yeen sangu wa qad afda tibbun na ba'dukum len ci yeen ila ba'd ci len mas ngeen bokk yak sa soxna soxu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ñi ci yeen mithaqan ghaliza kulru bu deugur kulru bu deugur mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunus bin nara sallallahu alayhi wasallam na ngeen ragal yalla ci jigeen ñi ndax ci koolu te yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakka ji ñi dajé jang fa fatiha jullu ci yoonte bi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha jullu ci yoonte bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yooyu ngeen di jang pour jigeen ñi dagan leen na ngeen bayyi xel ci jigeen ñi te ragal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi bayyi leen tan bu bari gi ngeen defal jigeen ñi ndax can gu bari bu don terangay aduna wala mu dig ragal yalla kon yununti be lan koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw ñu jexale ne ko yow amara yalla dal na ñu bëgg jox nga di ñu xaj mu ne ko ha mu ne ko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga xintar mu ne ko moy alal ji bari mu ne ko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxon ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural Umar daal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a waqta Umar jigen jaar na ci deug Umar jumna ku nangu won deug la mom Umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñett témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yena and na ñun ci suñu tafsir alquran alkarim ngi len di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aduma jeel di ñew ci katanu borom bi tabarak wa ta'ala di ñaan yalla yalla ne yalla sembeurteul ci suñu ko alquran alkarim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekke insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy degg leg leg ñu tek ak mas fuñ ko warte tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja كي دون دفتر سير بديسين باكو الشيخ علي نصال وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسرف القلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باكو جرجي سما برام تبارك وتعالى باقيت ننو بنيو دجيتي أجمتي وقت وي يالنا يالنا ننقل نيو suñuy yëngutu ci aljuma ji ak bis yi ko wess xam ngeen ne tafsir bi wessu yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigeen ñi yor mu rafet maytu lañu di leen lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu terañu nak ñu lek seeni may manam cene yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen yi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégee tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërale ab ñak na la wërale sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram matak moy dañu wërale ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fiñ ko jëlé du fofu wala niñ ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku jima nga ku nek so ci bëggé papaaya meññ ci ciow moy bari rek waye mango du meññ papaaya papaaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wuti jabar bulen tak ma képp ko xamné naka hamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mu di ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamtu rek innahu takasa jabari bay kana nek na fahishatan dilu nyaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a nyaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamni rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamni moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil aadat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne aada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa bay ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bo jele sa'a sabila moy al urf wal aada ñoko bagn kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarakallah ken wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeene ni yow xamne dañ la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañ ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala samak ju gor dom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala samak ju jigeen jurom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi dugg buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen dugg buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mo sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب دينا ارامي تي نام ليپ لوي ارامي تي مبوك اي جيغا نيك نا نياري جيجين رك لا في تود موي ناي اك سير راك جو جيجين ولا ماك جو جيجين جو بوكال ناي اك باي ولا ناي ولا باي كاب واي سنن مو نييو ليرال كو لول واني lepp li aramon ci jurom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar daf la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qaida ci usul lay wax ne al aqdu ala al banat yuharrimu al umhat والدخول بالامهات يحرم البنات مانام دوم موم سن لاكو مايي رك يايام حرام نالا ياي نك سن لاكو مايي بالا لا دوما حرام داغا جوتيك ياي لولو لو جارا تاك لا مو ام جيجين ньо خامني لاني لنا ارامال رك اب دير رك لا تخ ньо ارامال كو سو داني رك مو داغان موي moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bokk nday ak bay nga bollem tak dafa haram loolu alquran tuddu sunna yunitibi sallallahu alayhi wa sallam alayhi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey loolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa harama tak wala ko nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya jume beug jang yalla neena hurrima alaykum aramal nan ci yeen gor ummahatukum seeni nday ken du tak ndayam ken du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen ken du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep haram na la wa haram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala bay kep wala nday kep tek fa haram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tante tante ji bok ak sanay nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam haram nañ la wa haram na batay ummahatukum allati sen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ len bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaari yoon macc ñetti yoon jëm kaw jigen jojé haram na la domam haram na la sœuram haram na la bajjanam haram na la tantam haram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamne ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent dalay haram ama ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga bayyi xel ci lolu bayyi xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor té ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bol le ñom ñaar sey ba nga fas du baax té it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut imam ja ko fas lam fas baaxut mom mi tak lim tak baaxut jigen jiñ tak kiko tak baaxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna bayyi xel bu baax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatu nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seni kër batu ñi ngi ci seni kër nak nekul qaid ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran noon lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla az-zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko moom jabar jooju dafa haram allati jigéen ja nga xam ne nag daxaltum bihinna jote ngeen ak ñoom am ngeen li nga xam ne mooy xew ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar loola xew na seen diggante su boobaa doom ju jigéen ji aram na la fa in lam takunu su fekkee yéen góor ñu nekkuleen daxaltum bihinna dugg ca ndey ya maanaam joteeg ndey ya fala junaaxa nekkul bakkaar aleykum ci yéen di takk doomu jidleem ji soo takkoon jigéen tey mu nekk barab sàngam mu ñëw Dakar nag di la nuyu si andi waaleb jànq nga ne ko kii kum doon mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soo ko waccoon foofee mën ngaa dugg ca doom ja soo ko defee nag aada mooy jéem a jóg dal ci sa kaw ne la li nga def du noonu waaye aada ak islam duñu benn jigéen joo ji daal li feeg jotewu leen doomam ji da lay dagan moom laa wax léegi bu fekkee takk nga nag doom moom boo koy takk rek ndey ja di la xaram ndey nag soo ko takkee bala laa doom a xaram dangaa joteeg ndey ba noppi muy ndey ji nga xam ne moo jur doom ju jigéen jooju allahu akbar wa aram na ba tey xalaa'ilu abnaa'ikum seen jabari doom ju góor allasina doom ju góor ju nga góor yi nga xam ne nag min aslaabikum ñu ngi jóge ci seen ndigg maanaam doom ju góor ji nga xam ne yow ci sa bopp yaa ko jur ci sa ndigg bu fasee jabaram jabaram jooju da laa xaram amma nag su fekkee nag daf lay wax papa rek wala najaay wala yooyu jabaram bu tasee soo bëggee takk beeba nga takk aramula islam aramulu ko wa aram na ba tey an tajmau ngeen boole bayna al ukhtayni diggante ñaari sœur takk ñaari jigéen yu bokk ndey ak bàyyi mbaa ndey kepp mbaa bàyyi kepp nga boole leen ñuy sëy loolu dafa xaram illa ludud maa qad salaf la nga xam ne weesu woon na inna allaha yàlla kaana nekk na xafuuran di baalekat rahiman di ko bëri yërmade yàlla kaana nekk na xafuuran di baalekat rahima di ko bëri nekk na xafuuran di baalekat rahima xafuuran di baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla nañu baal te yërëm ñu wa aram na ba tey al muhsanaatu jigéen ñi ne ci sëy wa aram na ba tey al muhsanaatu ñi sañewu mën ni saa yi te bokk ci jigéen ñi bépp jigéen boo xam ne daa na ci buumuk sëy dafa xaraama takk wala fase nañ ko waaye iddaam jeexut dafa xaraama takk wala fase wuñ ko jëkkëram a faatu muy tiñ ji tiñ ga jeexut dafa xaraama takk ñooñu kenn di leen takk ñi nga xam ne nag dañoo ne ci loolu moom labat leen dagan na su fekkee labatin wa du lu saahire jigéen ñooñu nga xam ne dañoo sangewu ne ci buum dañoo xaraama takk illa ludut maa malakat aymanukum li seen ndey joor moom mu di jigéen joo xam ne dañ ko jàppe ca xare ba aye ji sababu nusula moo di abu saïd al khudri radiallahu anhu daf ne ñun de dañoo xeex yow ma utaas amee ca ay jigéen jigéen ñan ca amee nag dañoo am ay jëkkër ñu ragal a joteeg ñoom ñu dem ca ki yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam daal di ko cay laaj aaya jii daal di wàcc daal di ne wal muhsanaatu min nisaa wal muhsanaatu ñi sangewu min nisaa ite bokk ci jigéen ñi dañoo araama takk illa ma malakat lu dut la nga xam ne moom na ko ca xeex ba aymanukum seen ndeyjoor jigéen ñooñee su boobaa dagan naa takk waaw ndax ba ngeen ko amee rek sa bii bañ def ca moom moo dindi isamul kawafir ba ca nekkoon alquran ne woon wala tumsiku bi isamil kawafir tabaraka wa taala nee na kitaaballahi lii

gerte gi ni nga koy jënd dal da nga yéemu sax te da lay neexal nga daal di bàyyi marni yu baax yépp nag daal di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Makka da nga jóg lool. waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen. loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nopp nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne ne ko da koy tere ba nopp ñu bàyyi ko noonu lay mel boo moo tax ñu baree bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett. xaala Iblis daal ni rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi. rabbi fa anzir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd. mu ne ko ba kañ nga bëgg. mu ne ilaa yowmi yubaasuun ba baa ñuy dëkkal nit ñi pour ma fi rey. axir nii wa amhil nii ila al yowmi alladi tubaasu fihi al xalaayiq wala tabaasu fihi al xalaayiq min al qubur. damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga bañ ma fee jële. ah Abu Saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min al mawti bil kulliya islaa mawta baad al baad fa ajabahu llahu bi annahu muaxir ila waqti nafqa al ula. tafsir Abu Saoud nee na Iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir bërukalaale ndax dafa bëggoon am pexe mën a dewloo nit ñi waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am. suñu borom daal di xam wax ni Iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin da nga bokk ci ñiy gudd fan waaye ilaa yowmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaluum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga. tafsir Abu Saoud jukkib ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett. xaala Iblis ne waaw loolu sax tane na loolu sax tane na xeebuma ko fa bi izzatika giñ naa ci sa tedda nga yow yàlla la uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmaina ñoom ñépp danaa dewloo góor ñi dewloo jigéen ñi sànk ndaw ñi kenn du la xëyal kenn du la gontal koo soluloo mbubu mu lànk koo soluloo sir mu lànk kenn dootu waddu kenn dootu muur boppam danaa dewloo ñépp dootuñ dox mbokk dootuñ ànd suñ jëm danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu ma mën lu ma leen dara. ah suratu Saad aaya juróom ñett fukk ak nekk xaala yàlla ne ko falxaqu jiñ naa ci dugg walxaq aqulu ci dëgg laay wax looy jiñ la am la anna jahannama danaa feesal jahannama min ka ci yow Iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaina ñoom ñépp mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees gis ngeen mbokk yi ne ci librairie boobu suñu borom tëjal yonent bi saar bi ne ko xul waxal nit ñi ne leen maa asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min al mutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënul in huwa illa zicru lil alamin alquran waa rat rek la ngir mbindee fi tiraang rek ngir mbindee fi wala taalamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin bu ca kanamee bu ngeen nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran. loolu mooy suratu Saad mi ngi yem ci aaya juróom ñett fukk ak juróom benn tamm bi awni illahi taala walilahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si defem seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi ci tey suratu Zumar mu di fanweereelu aaya ak juróom-ñeent soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca Fatiha jaar Baqara. suratu Zumar ci saari Makka yi la bokk nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróomi aaya.

0: tax ni ñu dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nekk bakkar bu demone ba société bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex ma tax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fay duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangale mom subhanahu wa ta'ala falyaktub nabind wal yumlil nako dikte allazi waji nga xamne alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bind ki leble yon nako ci mom day tok rek bañ bindu joxo koy tok waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ la jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allazi alayhi alhaq nañ ko bind mo leer nañ dicté waji waye kikoy dicté moy kilep barbi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar sur yalla yeb la indi fi allah ak ar rabb nax waji tit mom mi bind wala yabqas bum wani minhu ca sifir ya shay'an zero bu mu wàññi ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis cheyaan ndax ci lépp 1000 francs boo ci dindee zero lu muy des xoolal li nga wàcc ci xaalis xoolal li nga wàcc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi moo tax zero dafa am solo ci xaalis rawatina bu féetee ginnaaw tabarakallah lu lay war la di nga yàlla mu ne wala yabqas bu mu wàññi minhu ca barba shay'an ak zero mun ci wàññi zero tabarakallah nga ne waaw baax na dégg nañ ko mu ne fa in kaana allazi bu fekkee nga xam ne fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waaji nga xam ne alayhi alhaq moo leb barba fa fiihan di ko xamul xaalis safihan diko xamul xaliss waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safihi la xamul xaliss so dana wagnu kayiti rek bala bari sax mu defene man am nañu xamne fi ne xamugo 1 million ñaata bey 10000 lay don soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay don xamugo ñuko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay don xamugo ñuko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik ko bindal bo regul yalla man nga tiajjal waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdu sibu sun abdu dal ni mom musta am 50,000 dal musko gis fukki julli wa sun fukki julli ñu mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wonil mom ki mu nab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am kumel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lebn khalis bi waye xamut nu ñuy dikté taxi nafsi xamuko loolu tam mel ñangala fim ne boy def daman ci am ak société dañ lay wax ni lañuy defé daman boy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé loolu ñepp jangu ñuko xam ñuko toba fal yumlil na dikté wal yuhu kilifam bil adl tigmal waaw kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñepp ñu daal di jël cey ndax le 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar ni li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci julidi min rijalikum te bok ci julidi goor julidi ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nekud rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amul ñaari goor fa rajulun ni ngeen am ben goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen gen goor ñaari jigen ndax ci goor di nek ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
1: ndana ca bi ca ne balala ñu yon febar wa farguri febar afala akunu abdan shakura jigen ci bokkuna ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamni ki surir la won ak jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reer le 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yeko bu ñaké mu nar ba nit ñi yeko lool yom na lool waye reer la ba noppi kin ñi bu reer na nga ñak ba noppi kin ñi bu ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te fa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari melo yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbë xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daadi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp numu ko jinjé légui aw wala bëb su ko neexon yu yuqhun mu ray leen ñoom ne ci bato yi yépp bi ma kasabo ci lañ fagu ci ak jibadi bi ma qatarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ak bato def ci lo xamne lu yalla téré la fa ngay faato aw yu joxu nabi maka bi ma kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karat bi lay waxe bato bi wonal ma ki ñu def la nan defon xaruna wala suuf suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaww ji ne ko asaman laalo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla maam ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee ba wàcc aw yow bi xofu na bi ma kasabu ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow bi xofu na bi ma kasabu kon pomme yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkal la ca xew mën ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yafu an kathir wa yafu an kathir neena it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla neena cëy li ma leen di baal yim ñuy bal yal nañu bal ci samu ñu sutura waye lim ñuy bal wa yafu an kafir yalla su ko neexon fi day def bakkar non ku bakkar rek ginaaduna ñun man nako def ku bakkar rek ginaaduna da ngay gis picci nan ñu ko jilur suba rek ginaaduna nako nonu janax ye kañe ye ci koor ye bay mu yoy yeb ku ci jilur rek ginaaduna suñu borom nit bu ko neexon nun lay moñu nit nga xamne su ko top rek ginaaduna su ko yalla defo nonu sallaw ñepp koy top wa kon ñepp koy top su fe kon ni njeere yi fi ñew dañuy ñew gonu bu jigen gu murul ñu lek sa kawar kon ñepp ay muru waye nak tabarkalla yalla mënon nay kep ko koor gi ñu woro mu boole lak ay teñ yo xamni du ngeen tabbu mukk ndax ay dongom lañ ñu ko deggal ay jaamam lañ ñu ko deggal mom tabaraku taala motax wa yafu an katir sallahu li ñuy def de muy nek jeexantal ci ñun yalla neena ceele ma leen di bal wa yafu an katir tabarakallah suratu shura aya fanwer ak ñent wa ya'lama yalla xam alladheena nga xam yujadiluna fi ayatina mun ñi nga xam dañuy wérante ci sun ayi te amuñ ci ben xam xam nek ci ay yalla yi di wérante nan nangam du nonu nangam ni la te amu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamam walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamam walu science la ki xam xamam kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lool ñu ca l'islam ñu ñuy islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla ne na wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab téréem dañuy warante ci lele li won na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi won na yalla kenn la dafa bari li lay wër lepp dalay wone Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñeme songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna don ci aduna ba tax ngeen ñeme tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo man di am fa mata'ul hayati dunya yubul aduna dongla kon yor ta tax nga yekut sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse mu ne ko innal insana layatqa arrawsta len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yeegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ra yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhira am ko yépp la fi yëm rek yunitibi alayhi salatu wassalam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji feug deñum liko man may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunitam ne ko nako yow yaay kan yunitam ne ko man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi Allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min sey yalla mo luma la meuna jox ba tax ngay yekati mbag di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wama indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñun day jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn bërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffre wa ma indallahi la fa yalla dañ ko munt multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40 000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40 000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa raje bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wiire minik yoy wama indallahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mu ne lolu ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoo ñoy xadi ba nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamne ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mba nga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lool moy seen melo wu ñëk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki defar seeni jikko lool moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñel na ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru na xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkirlo at tawakkul bokut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu leen fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war dele mu ne ko ah ana gëlem nga mu ne ko dama ko dénk yàlla mi ngi ci mbo mi ngi ci àll bi yonente bi ne ko demal nga jël gëlem bi nga yeew ko ci garab gi door koo dénk yàlla foofu jàngal na ko lu rëy ndax gëlem gi nga yor Dakar dénk ko yàlla gëlem nga dem ba Tamba ba tey yàlla nga la koy xoolal boo fi amoon fanweeri junni bala nga koo dénk yàlla da nga koy def ci sa saag dugal ci poset dugal poset bi ci biir saag bi ngàbb saag bi dëgër mbaa nga bokk ko door ko dénk yàlla waaye boo ko tegee ci marché bi ne yàlla laa ko dénk benn waaye bu sant ndaw mën na faa jaar jël ko def ko ci poosam ba tey yàlla moom mi ngi la koy xoolal ndax yàlla moo la moom yow borom xaalis bi moom waa ji jël xaalis bi te it bëgg na lu mu ko jox ba mu dunde ko xëy na sax waxu ko ne ko sàcc ko waaye nag waa ji ñëw ne ko dem mbang léegi nag yóbbu ko fu mu ko mën di jaay rek yàlla moom mi ngi lay xoolal ba léegi léegi nag yàlla lim dul def kay mooy naan la jël na ko ak naan ko teg fi yëfi jàngur loolu nag yàlla moom weesu na ko subhanahu wa taala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakkeerlu da ngay def li nga war a def lépp door di wakkeerlu ci yàlla suratu shura ay fanweer ak juróom benn wa seen ñetteel melo allazina ñooy ñi nga xam ne yajtanibuna kabair al ism dañuy moytu bakkaar yu mag yi yajtanibuna kabair al ism dañuy moytu bakkaar yu mag yi lu mel ni rey nit asab'u al mubiqat lu mel ni rey nit lu mel ni bokkaale lu mel ni lor sa ñaari wayjur ci bakkaar yu mag yi la bokk moom lañ tuddee ay kabair bakkaar dañoo am saghair ak kabair saghair yi mooy bakkaar yu ndaw yi boo ci defee benn ñaar mu far rëy ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag waaw ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fii ci xaalis mooy 15 wala boog ab dërëm waaye li muy tuuti tuuti bu la Sénégal yépp joxoon ku nit dërëmam da ngay daal di am xaalis bokk ci ñi fi yëpp xaalis bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko waxuma daa nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu waaye gis nga bakkaari noonu la boo fi defee bakkaar def fi beneen def fi beneen def fi beneen def fi beneen yow léegi rëy ngay bakkaar xaar moo tax bu ñuy moytu bakkaar yëpp rek la ñuy moytu ndax dafa guux ca posan baag daf taa naan ba biir ba fees su réewuñu yëpp ay rey yajtani bu ne kabair al ism wal fawahish ñuy sori njombuteef ñuy sori njombuteef Ibnu Abbas mu ne ak zina njombuteef mooy lu nit di jomba def nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nii su koy defee yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef wala zina yajtanibuna kabair al ism wal fawahish wa iza ma qadibu hum yaghfirun muy seen ñeenteelu melo wa iza ma qadibu hum yaghfirun saa boo xam ne ne mer nañ jéggale waaw saa boo xam ne ne mer nañ jéggale waaw ndax mer dafa jege boroom te it cheytaan day xam ku mer man koo dugal ci yu mu bëggut a dugg man koo jaarale fu mu bëggut a jaar man koo soppi man koo wëlbati moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale yow ci jàmbaar yi nga bokk asaab yi mu ne lii day mooy makarimul akhlaq atajawusu wal xulmu inda xusuli al qadam tabarkalla imam shafii mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar mu ne kuñ merloo ti miroo mbaam nga shaair ba ne wa xulmu al fata fi gayri mawdicihi jahlu laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la kon nag mu ne su ta ñàkk mer waaye dëkk mer baaxul waaye soo meree it nga jéggale yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda al xadab nee na mer du jàmbaar du ub làmb ji waaye jàmbaar mooy soo meree nga mën a tiir sa bopp.

aw am sik may naa la mayel wala nga tiye bi xayri xisaab. waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may, ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye, moo tax mu njëkkee mayel door ne aw am sik. kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye. haza ataauna famnun aw amsik bi xayri xisaab, ci la dul benn regle. yàlla mu ne ko wa inna lahu, te it am na fiñun wala te am na indana fiñun yàlla la zulfa ak sës, maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. lii ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram. wa inna lahu indana la zulfa, loolu tam aw tagg la. ndax àdduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci, bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen. lii lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. tabarakallah loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. i amal li dunyaaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. loolu la Suleyman boole woon. wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia teewutoon it mu am xusnu marja fi l axira. àdduna si tabarkallah mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. loolu nag lañu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man, loolu mooy dëddu àdduna. bokkute koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. loolu lañ tuddee dëddu àdduna. loolu la Suleyman boole woon. tabarkàlla amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinne yi, yilif nit ñi, yi yépp. te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. suratu saad aaya ñin fukk. yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. wazkur na nga fàttaliku abdana suñu jàmba ayub, jàmbañ tudde woon ayub. is ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. la ko daloon mooy def ne anni man daa man ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. cheytaani moo koy def ci nit ñaare. sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko annii massaniya cheytaanu bi nusubin wa azab, massaniya

dañu xeyre ñet téngir yonent qatalat banu israël 300 nabi min awwal nahar wa aqamu sawqa baqlihim min akhiri ñet téngir yonent dal ray nañ ko téwul ñu taxaw taxawal seen marché bi nga xane té lañu jaay ñebbe lu jitu min di jot kon lolu seen jikko la won ray yonent yi alim salatu wassalam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñu lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala mune fa bashirhum bi azabin alim na nga bëggal ñi wedd yalla téré yonenti téré ñi wote jëm ci yalla na nga bëggal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ci al-akhirati al-akhirah fi dunya wal-akhirah wama lahum duñu am bu yamal xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom khabita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën nay defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben r4 li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay def ci mburu du mat juroomi mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties mo ci doma dama man nay defal yalla tabarak allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nata asqa dem mak way ya nga def yenen yo xamne day sippi ci jëf yoyé lolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey yi di wuti lu bax yalla def li muy liggey bié yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yu bu ci bank bi daf koy denc neegam waye fi ngi koy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax di liggey di kacc kara bi nga xamé ni ñibisu jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lolu moy doma adam buy def ti li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngi koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolou moy habita ta'maluhum sir jëf ci beku yalla jall musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginnaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay dumoyu fariqun ak group minhum ci ñom wahum ñom de mu'riduna ñinga wone ginnaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu llahi wasalamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xani dal moy atté son la waji salawatu llahi wasalamu alayhi ne len dem len ngeen indi tawrat buñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu daldi mer mom mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu su ko defé kon wahum mu'ridun ña nga wone ginnaw lank yalla ne xana gisso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëggal na atté ñu wone ginnaw zalika li tax nak ñu am fi di bi annahum ñom dañu ne falu dañu ne ñom lan tamassana an-naru sawara duñu lal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ len lal ga waye fan yu niw lay don moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihim lil ajl jamono jin jam won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono ay musa ñu ne sawara dañ len lal waye 40 jours rek la len di lal waye sawara al-akhiratum kum lal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi kula fi digon legi 13 millions nela nak legi da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytul do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako ni jeet sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epp na rekku ndax fofa danaka ben fan sax epp na fa mo deg sax epp na fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum daf leena war fi dinihim ci seen diine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu len dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu kero ge bo gisoon len def

dañu xamne sa wara 40 jours la may lal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci alakhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rebe fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te dama gis ne kep koy dem say mbokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut il fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy say mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fu mbokk yi lu jar na baye xel lol isa jama'nahum liyamin la rayba fi wo bu fiat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefu wo hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefu la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dang may muñal ba la 15 ak dang may muñal ba la fet deed yalla kuni salamu alaykum rumul jefu ngi mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ku ne da nga fekk la nga fa jef mir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñeem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué joggé ci ay yoyu di wone ne mom rek ka yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk diin islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimun ak l'islam dimbalé len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yekati ku yekatiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nusulam muy liko taxawacc moone bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakalla ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yahuda ne hay hat hay hat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kulen tabarakalla waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunitibi allahumma e yow yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi e yow yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tukil mun ko yaay jox ngor mun ta saw ko la neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man ta saw jele ko ci ko la neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man ta saw ko la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ko la neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmal khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tontu mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek la akbar ndax fess nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet dinni it dañu dem am yag mënu ñu am information ci yalla tabaraku taala nuñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw legi ñun day la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada
biñu wax rasadan rabbuhum lañu wax, waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum. Kon ñooñu loolu la yàlla jàngale fi, moo di yàlla kenn du wax naan mujuba nangam di ko jëmale ci moom ku yàlla. Yàlla tuulaju lay la mooy dugal guddi fi nahaari ci bëccëg, wa tuulaju nahaara mu ne ko yaay dugal bëccëg fi lay la ci biir guddi, guddi ak bëccëg di duggante. Wa tuxriju lxayya yaay génne luy dund minal mayiti ci biir luy dee, wa tuxriju lmayita yaay génne lu dee minal xayi ci luy dund, wa tarsuqu man tashaa yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Aye yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan, safaan yuy ànd. Yàlla mooy génne tepp wu wow

mom la dugal na ci nit ñi fi ne amna ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatu nisa banexu jigen jigen jo xamne dencu loko waro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfal len wa khuliqa al insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su boba kon fu ngeen bëre iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëre iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legui yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye su la jappalé wul do ko daan fim lay jappalé nak moy di la wax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko défé daan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do daan té nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyuhallazina aamanu yen ñu gëm la ta'kulu bulan lak muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulan lekanté alal bu kenn lek ci yeen ala li morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek dang koy lek moy da ngeen nit ca jubo nak moy anta radim moy bi nga ñëwé ne ko montre bi limu jar mu la 3000 nga ne ko fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop ben bu len xaw wala bok bu len jema lek alalu jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sa bakkan té nak sank alu jambour bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunus bin anas sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeuram yalla ku len yeuram la wa man yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pa ko sa bop su fekke poson nga nanon ngay nan poson bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yal day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dil yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtanibu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu ri ma yi nga xamne tunhauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reyi nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljanna dal ñu fa yalla duggal bakkar yu reyi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'iri di bakkar yu juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar djurum ñaari témèr la gëna jégé ci djurum ñaar wayé nak la kabīrata ma'a istighfār wala saghīra ma'a israr mune kabīra du and ak djéglu wayé bakkar bu ndaw du and ak saxta lu bakkar tuti tuti so ca saxé dañu mujj mu nek bakkar bu réré manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp né bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na ni ñu jam la ab pontu yu mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bop bam dugg ci bir

yalla ñe mu ne ko ha yalla ne yoonte bi kon da nga tiit kon da nga tiit fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leen ni deg borom xam xam ne la yoonte bi du tiit wala ne la yoonte bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yah bi ne yett so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam dinan yusuf debuton nek agutun fi ak takay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way way comme lola amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lool su boba ne werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagu rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana len ci jëndu fas jenn dina ko jenn wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbëti di nekk ci rekk ko bay morom jaay koy mbëj nak ne ko nak waccal fas waaw ko amaguñu aw fas jarna ndax ñukoy mbëj nan ko waccal fas bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën dugul fas kon buñu yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sayurnu wan alayhim tiyo waye yurlu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yunus bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len yatasaalu ngir xala yalla jante baynakum seen digante yalla dakkal len ñent témeri at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ci xontuma waxtu yor yor la won 10h 10h30 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h 5h30 6h ta tedd ñu fa ñet témer ak juroom ñent ja legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tuddon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu nek kam labistum ñaata lañ fi am xaalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn ko bis bi matut ñom fa ñom ginaa bi ñu dugg jënt baangi toll ci 9h 10h biñu gën mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong dong dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rekk moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak wa dëkk ba subhanahu wa ta'ala.

ci li nga xamne mo len jot ñen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ku dañ kumpele ci li nga xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpele du ku tek nit dama dama dafa bañ kumpe manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpe mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpe yalla nak mom dafa dañ kumpe khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tatiin min ba'd al-gham ginaw njaqaral ak titangal lu macce amanatan kulute yaqati mu tekca nu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum sayni bakan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum man yuddu dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wu leen ñom wa minkum man yuddu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug luñ don jort zanna al-jahiliya jortul jahil jortul ceddo jortul ku nekut ci islam jortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala jortul ku gemul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

gin ci lu dul yalla Omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafa nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax mu reuy bo waxé lu dul deug xédé loko yalla yalla fini la wor lolu ñet fan ma tax so giñé ci sall su baba yalla lay wax né ah giñ nga diko neew doole ndax li nga def ba diko waat fecci wuko te soko xawle won te yegulo ko ko duko yeb kon soko sédé lo mbir mi te bayima fi moy woné nga né ni ma tollu la toll loolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gamu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yeen ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne kepp ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam lool mom du gin lool mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lool moy bakkar lool moy bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la ku ko xamutone tutu ko mu bal la halim ku labir la ku ko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ñu dem de yalla neena lillazina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lillazina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté seeni jabar dana am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyiwoo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin moy muñandiko ñenti wer nga na soxna ci fi ak ñenti wer biñu fi am rapport nak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla la sañ nga ko nga di bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wer bagal na fa in faa'u buñu deppé nak avant ñenti wer yi nga dem ben wer mu la najaay tuub na wala bayi nako wala tubal nala wala dutuma ko def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayi fa inna allah yalla khafurun balekat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am sal la ndax yalla legi la wax walu mirum jote digeunte jeuker ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna may nala nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bum la cay joxe défense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun nga li nga koy xañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëddi ca beneen néeg del tëddi ci moom te tëddi ca néeg ba te tëddi ci wetam telek tii sa bopp te yàlla sax loo tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soof mënu sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yar sa njaboot jafe la.
fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atala faqada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax ko la nga do wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mu né acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew nga ndal ci kon nak ginaaw li ma lay téré mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal nga la di fajal yalla neena sa ngeen ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax li l'islam ni gis fofu moy bo téré sa bop sa soxna bis mo nango bu ngeen jëlé du wañu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du bax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du bax waye goor mom bu téré won bopam soxnam ñaar wër ba nopi deppaji du wañu dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañ ya waaw kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqat jigen ñi ñu fa fe yatarabbasna dañuy xaar ngir amat yenen jëkkeer bi anfusihinna ci seen bop salaata qulu ñetti baax jigen ñetti rag manam ñetti digënté rag muy ñenti rag bu jigen nekké ci passé té fekk ñu koy faalé kiko faalé xam faalé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dal di wone ne gis na ben su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu di gënte ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu ne ci malik al shafi'i ñam ñetti hayd rek lañu wax su footi footat footat rek jeex na waaye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footi ben ñaar ñet so seeti digënté bi ñaari yar la waaye su footi ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñeent ak ci ben ñaar ñet ñeent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daal di tak bu baax baax digënté ma ngi wacc ci ñukay wax idda waaye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis rabé ko fekke dafa tuti lawal ko diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lawal ko diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis rabé ay wer lay jappé idda lu la bako su fekke nak da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis rabé mu tambalé jappé idda rek far gis regal legui day to legui dootu woni ay wer ay regal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay jappu idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui day dal bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regal bimu tambalé iddaw mu gis ben regal ñaar regal ya jeex suma ba mom day changer mom tuxu joge ci regal ñew ci ay wër lañ ci def tadakhul li iddat moy idda yu dugante wala ñu fasse ko mu tambalé japp idda na xaw ma jabar jëkër ji ñu fasse ko mu tambalé japp idda ben wër ñaari wër far jëkër ji dé légui dina di tuxu dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wër ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp régal japp ay defal ben wér far yi nga dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñenti wér yi mat
lolay tudde ay tadakhul li adat ngén natako ba xayna bu buñu agé ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lidagan lahun ci jigen ni an yatumna ñuy nebu ma khalaqa Allahu layalbindu fi arhamihin tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganul ci jigen nga fasé ko mu ëmb fa nepp ni jël lool daganul jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mëna jëkëma ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na jël daganul lool dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma nga ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu ay da nak jigen baña jaxase li nga xamne moy xedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bokku xew legi ñak ful la xew nakarem xel xew moy jaxaso der di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom ja nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am sama in kunna yu'minu billah fa ke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ gëddi hin ci fay li len wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ gëddi hin ci fay li len manam mo xagé sa jabar li fekk ci dañ jexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw se dafa rafet ndoc ko ay dañ jexugul goor ñi am ñu ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow say dañ da jex ba nopi yow li fekk ay dañ jexul rek yow ya am sañ sañ ba neexé na nga tok ba ci wëru mu ci wax bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wëru ñëk wi nga fayli genn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna jëkkër yi moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek ngor ko ci ñëw takk islam ne déede moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport loo ci ko yàlla leen amul loo ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan برد إن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً بني نمي دفرات دي قنت بي وفاكيو قوري دا بغا دفرات دي قنت بي بغا تكار مومو بسان سان تاي بجوخي وات خالص بجوخي بين دوم دا يدم رك جلي وار حتى فينا نم بلو سيدة كور أم نسان سان يجل سلسان كينا منا كنا فايل عرب ما على فاسي ونو لما لا يسايلي منا دوما فايلي منا دا نا يسايل لك mu lank mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misal lati lu tal li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maaruf ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noonee la jabar am ci jëkkëram wala hunna misal lati alayhi ni bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislaam waaye tubaab joxal loolu tuma da ngay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xawma conjugal la xawma da ngay ko bind waye du ko doxal ndax tuma li mu ñu def moy bu la takké rek nga ñak ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame njay madame silla tabarakallah ñu la tuba bu ñu ko def ak ya ci tégué di dem rek tabarakallah waye islam day wax ni mom ak
ci sa jabar ne la woor ne akhayta nun la ci yow motax ibn abbas daara jikki ba takusan mu sang ba set toilette xegn la ko ñew tok ci peng soxna ci ndax neena ko wax ni nakoy def momit da koy defal ko defon tan ni nak yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko lissam beugé limuy def nga ci contane lolou nga war def ndax mo mu ci contane ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غورنا ام نيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غورني اوبلا توتي تماي كادو مجنتلغا غورني اوبلا توتي تماي كادو مجنتلغا خمغا بو ني داجي لغي ني ديو يا نيكو سيني بريزيدان مبولو مي سيني رينو موماي ام كادو كومو جي موماي جخه بارلو موي تينك واخي kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn benn benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk lu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kàddu googu moo tax gis nga walil yaayi alayhinna darajat moo tax bis ko bàkkoo du daa ndoo ma tàkkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënn yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu naan taa bi ñëwa ci na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee kër ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azizun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àtte la moo tax mu tëral la ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon àdduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñu may moom la ñu may jëkkër gi ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois ah xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji wax lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tekkiwoo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marataani ñaar képp la atalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye du wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar xidd ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko compté waale mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi danga koy wax fase naa la sañ ngaa fayu ne fase naa la sañ ngaa fayu nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëggee wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compté boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fay li mu ñaar bu mu jibi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëj ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon looloo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne abdallaahu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer moo giifee day am lu xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kentaal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw moo tax
wala bi wax bo lekke ci ndab ubal rek mum jek waye fiti fiti nax mer ginaaw su ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet soñ ci bo baax mo tax mo ne fayin sa kun bi ma'ruf jigen duñ koy tiye ci ñek aw tasfiihun bi ihsan wala tagok mom ci lu rafet tiyel ci ñek yor diko xoti diko wutal fum te tedd diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiyel yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ca la ngeen len mayon sey andara fasi jabar ko noppi di nangu lon ko mayon yalla neena dagnut da haram wala yahillu dudalam lakum ci yeen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ca len ca la ngeen len mayon sey an tous teru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ba sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momo mu def na liñ ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momo ko loko mayuton ci keur rek momo ko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mom wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey حدود الله اتيالي فلا جناح عليهما ام البكار تي نيام نيار فيما جالاغا خامني افتد بي نوسا جوخي نكو بور جوت بوبو مانام داي سي بام ياغ سي بي بغتو تي دار تانتال ندوخ ما سانغو من تانخو ما دمال مارشي دوما باليل نيك بي باليوما fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci sreke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na way sreke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg ñu bëgg tax na fay alal ta dem mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako sama jëkkër ji dalen na ci sukk sukk la ci doyal ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yent ndako ah ndax nang nga ko dello tol yu la mayon ndaw sa nako waaw ba wis ko mu nako dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tax day fay ki bu bëgg tax nak té ñu ko wacc rek daga ko mi yépp moko mo ah bu fay dafé nak ba def l'islam du wax joxé temps dé la ngeen depp rek lay joxé bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 andi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye li gën nak ci islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ci bo xane bi dem ko bëgg xogn ñal su ma wax xogn ñal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñi muusoon kuy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su mere nga làmb sa poos génnew këyit ne ko indi wecca maanaam bu góor ñëwoon nga maye ko sa doom ci 1500 dana ko yow yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génne 5000
da ko ndiwete da fa neexa fay waye bu fekke ay million la ci def teew papa am yoro million ne sey bu metti metti na ko muñu rek fekk muñu gi ko ko ngir yalla a ber la mo tax ni borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaaraku ta'ala dengere yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi len bulen fasé ñeen ci yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bu len tax di toj ay tere toj ay wa khotire deen tilka hududullah fala taqduha wa man yata'adda kep ku jeggi

0: gor gor nak mu na mu nak way boy def ñaar yoy nak bum la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir da nga ci boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidq yow yalla yan nak ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidq wa akhrijni mu khraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mu fasiro ni nak da fay am ño xamne dañ koy firé al muradu dukhuluhu al madina al munawwara wa khurujuhu min makkah al mukarrama hina akhrajahu al mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy ba muy genn makkah di gaday di jëm madina lañ wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafz al bahth والقرض الدعاء بالموت على الايمان والبحث على الايمان مودي سودي سيال نك نيخ بي تدي عليه الصلاه والسلام سياخ بيغا خا نني مو ويس لغي دي ديبو ني داي نيان جن ادنا تي گم وايي ديك تي گم يال ناني كو يال ديفال سبحانه وتعالى وقل قلنا جاء ادكنا الحق دغ وزهق دمنا الباطل تاهان ja al haqq deug deug deug nak wa zahaqa al batil taqan damna bi maana tataha nur al haqq wa diya'u wa huwa al islam wa zahaqa al batil wa ansaruhu wa huwa al kufr joji aya salawatu wa salamu alayhi nenañu bam
1: agitam bu fekke da nga deuk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci suuf da non yakam ci ndox ñew mo won ci suuf nak dajje mo won ci kaw nga na ñun fi ñi dëkk fepp ndox la ay atangi ni tabarkallah su dé ci ati bekkor nak fo dëkk baax waye su nawet tambulé amaat nak bo dëkke fu ndox nek ndox mo ëpp doole doom adama dëkk ak mom daf lay jafé lool wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkallah yalla du taw ngir yaq dédét la xalé bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko waye yeen bal mu ci baat bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy yari mu ko yak dalé rek manam mom dal japp na taw mom du daral wul yak ay dal tabarakallah xam nga ne koku khalatam niw na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadri su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekkoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu makfiratan min an-nabat dekk bo xamne dafa bekor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla ñu baxé ba nawit bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam sallaw buñu mayon fukk yu mel nonu ci kanam legi tay rek du so deg kuy jambat ñak bi ak bank jeeng yoyu bu ko defé seko yi dekk waat gerte yi dekki waat bu terat joté ko seen mu yor biyu bes xaliss yu bes yi di ñewaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaliss nga gis ñu leen di saraxat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ñi lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaabi mo ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min quburikum kama nukhrijun nabat min al-ard al-mayta ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerté gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sol ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daal di nekk ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nekk ci mom na gerte melal mu melat ko nga tojat ko mu donat ko man nga ko xolli wat sanni wat xoti yak denc kembe bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nonu la len dekkal yentam ñun

0: lutax nga bima beut pont bi ne denk ah laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qala lil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jukki fuk djom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cala ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi mu juroom ñet dedet manam li ci ñaar
1: dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk jëge gi bo amé auto rek tam bëli titeru bo amé xalif rek tam bëli titeru bo takké soxna su rafet tam bëli titeru bo amé diplôme tam bëli titeru yalla mëna dédét wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna mëna titeru telna wa mal hayati dunya dundu gi nekut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al-akhir illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al-akhir kon titru bala jot da ngay dem ba al-akhir fofu la titru jot waw man sax xaj mari da na wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titru talna bala nga titru demal ba yom akhyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titru waw mam non tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yom al qiyam di wax kenn ma la gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko ma la gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bi al akhirah ñi ngi melni mata ab yebal sa keur gi bagage yi ci nek ni keur gi gëne bagage yi ha ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne ab aduna ak al-akhirah dama ko misal sa su nek ngale ak dunya dang ko jigeenal ci arab al-akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al-akhirah ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal fa ci al-akhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhirah nak fele ci fegal ñun ñet ñun goor yi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoree xalif lepp nga jox ko soxna ci fi aduniya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te aduniya kenn du ciital ci ñun kenn du ko jëy bu sukkur day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccoo ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis nga xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfani dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa daara bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax dugal la ci dal lay wone la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay gi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna so sé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko défé kon mbokk ñi déglu ak seen ñu ci nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratu ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di déglu da ñu soxna ñu déglu tafsir bi té lék lék ñu dégg ci lo xamné tabarakallah du nona té ñun ñëpp ñoo séxatéré bi ñu togal leen fi di leen ko jëma tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa gi nga xamné mo jitt radio bi té ñu koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall

0: ngana ca di ca ne balala andi won febar ba farugul febar afala akuna abdan shakura ji yonti bokon ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamni ki surir le won ak junni ak sufure ak junni ñoyam kep ci mom bu reer le 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko bu ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba noppi kin ñi gu ni reer la nga ñak ba noppi kin ñi gu ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tallon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñu rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bata di doxé ci kaw geej te itam du diir ci bëlbe xana nek ci kaw rek mune kon su ko neexon mu daldi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni mako dinjé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray len ñoom ña ca bato yépp bima kasabo ci lañ fagu ci ak jibadi bima qatarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko wara ak bato def ci lo xamne mu yalla téré la fa ngay faato aw yubiquhunna bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg ak yow mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay foofee doo wàcc aw yow bi xofu ne bi maa kasabu naka noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomm yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow bi xofu ne bi maa kasabu kon pomm yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarakallah la ca xew mën caa xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kasiir nee naa it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cay li ma leen di baal yum ñuy baal yàlla nañu baal te sàmmu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kasiir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluwut suba rek génn àdduna na ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikkóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tuppul rek génn àdduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw goñu gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarakallah yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen taggu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kasiir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cayli ma leen di baal wa yaafu an kasiir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi di werante na nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja'a lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere ngam ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu science la ki xam xamu kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da nga gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñi l'islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lu l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn woo la laaj ci l'islam kenn woor la ca jox benn kaddu woor lu ca yëkëti yow da nga ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab téréem dañuy warante ci lele li wan na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way té li fi wan na yalla kenn la dafa bari li lo wër lepp dalay wan ni allah wahid allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am famata'ul hayati dunya yubulu aduna dongla kon yott tax nga yëkkat sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ca suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam dilse mu ne ko innal insana layatqa ar-rawstaqna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegge nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na rayik sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko lepp la fi yomb rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakkar lo waji fëgg deñum niko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunitam nek nako yow yaay kan yunitam nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mun luma la mana jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñun day jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wa ma 'indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq motax bo ñu aduna li fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobbu ko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal beek sa baye beek sa rajo beek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wi demene ko yoyu wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolu ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñoy xadi ba nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna sunu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ngane ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëlal sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lol moy seen melo wu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lol moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñal ñi nga xamna ño gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kulul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yi la yalla sant yépp noonu lañuy wakkirlo waye do ñew rek na man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakkilu at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu doon fi rek mu ne ko fo joge mu ne ciess mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci mbo mi ngi ci all bi yoonte nako demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi dor ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gilem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilem ga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jooni balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal poset bi ci bir sac bi ngab sac bu deugur ba nga bokko ko dor ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo min la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox lum dundé ko xeyna sax boko ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom min lay xolal ba legi legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangur lol nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon koy wakirlu da ngay def li nga war def lepp dor di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa sen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ism dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'ira al-ism dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit
1: lu melni bokale, lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yu magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir. Bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir. Sagha'ir moy bakkar yu ndaw yi, bo ci defé ben ñaar mu farri, ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw legui tay mu nek bakkar bu mag. Waaw, ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok abdur. Waye limuy tuuti tuuti bu la Sénégal yépp joxoon ku ne dërëmam da ngay daal di am xaaliss, bokku ci ñi fepp xaaliss, bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko, waxuma la nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. Waaye gis nga bakkaari noonu la, boo fi defee bakkaar def beneen def beneen def beneen def beneen, yow léegi rëy ngay bakkaar xaat. Moo tax bu ñuy moytu bakkaar yépp rek la ñuy moytu, ndax dafa góox ca fasan baat daf taa naan ba biir ba fees su réewuñu yépp ay rey ejitani bu ne kabaar al ismi wal fawahis, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibn Abbas mu ne ak zina njombuteef mooy lu nit di jomba def, nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nii su koy defee, yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtaribuna kabaair ismi wal fawahis wa iza ma qadibu hum yaghfirun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibu hum yaghfirun, saa boo xam ne ne mer nañ jéggale, waaw saa boo xam ne ne mer nañ jéggale. Waaw, ndax mer dafa jege borom, te it sheytaan day xam ko mer, man koo dugal ci yum bëggute dugg, man koo jaarale fu mu bëggute jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaawi mu ne lii day mooy makaarimul akhlaaq atajaawusu wal xulmu inda xusulil xadab. Tabarkalla imam shafii mu ne manustuqdiba walam yaghdab fa huwa ximaar, mu ne kuñ merloo ti miru mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmu lfata fi gayri mawdicihi jahlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag bu ne su ta ñàkk mer, waaye dëkk mer baaxul, waaye soo meree it nga jéggale. Yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda alxadab, nee na mer du jàmbaar du ub làmb ji, waaye jàmbaar mooy soo meree nga mën a tiir sa bopp.

ci xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen nguy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul maana yalla bëgg na tama ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ci yalla musal way saxina lahum min waxene attabi'u tafulen ma anzala allah li yalla wa kim alquran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fek aba anas ñuy bay top la alquran ni dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ni waaw mune awalaw kana donte dafa nek abaahum seeni bay la yaqulun du am xel sax ngeen topal la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngeen len ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama bay lay tax da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko andi jangale fi lu jappale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ja koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du wute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem nga for ben def ko ne ko fa ko bi banana di ci wala wadde day wax waaw rek def ci lepp fanan la lam yeno ko nga yor ci banana la wude sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wude ak sa baye wude sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek tokka sa baye mu sa tok ngay nek tokka lulay wude ak sa baye ma tax waxo nal fi keram ni am cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal cheikh mamad alhaji malik ko ko jangal ko amuñu ben par lol du wute ba tax buñu ne diw da wute ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wute ak mag ni moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xëc wute nak mag ni mam cheikh alhaji malik ñoo mam borom ko ko mo wute nak ñoo waye koy julli ñaan ni lay julle ni lay julle wute wut ak ñom mamour tuwa da ben déclaration néna lu imam malik def rek joxaran ci digal fuko lu imam malik def mazhaba joxaran ci digal ko kay yatuna kon wute ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek ci wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu te musulen ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko man di jangal bu ñuy bu lokoy won ngay contact ba nga stile wa amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko am kay legi